0: Kyo tayo mo ko pa dito mahavan sa Bobby FM. Kopi po siyan. Kopi po siyan. O di, kinaman bago kyo. Pason man tadi tempinay ko i Red Devil tayo ko i Edmund. Edmund Janggun, kopi po siyan na doon ko subab. Tapi tadaw minggu om tabi pebasan kadi Edmund diti. Ano abal no, hansan da basi, da tumay mo, hidas takaw, tumay mo may pagbalakata si ma, matad minamangon, iho na da, o, pagyan mo na takaw. Kanya tapinay, readable, teka i Edmund diti, Edmund Janggun. Sa Bobby FM, kopi po siyan.
1: Kopi po siyan, nandiyo di Aldrin.
0: Kopi po siyan, tapinay. Aha!
1: Isaw ay agang utad kayo, madam.
0: Nakaayit o nga, nudtino di dansi, agang ka daw.
1: Oo, oh, nag atawat eh. Nakao ko nag
0: mamay na pambusa, pasan no, agang.
1: Oo, kapag uupong kumapa na di ako mampay pag anakam nula.
0: Katawadan.
1: Saan da, ay hidas da. Man ko nag pambusa at yung tamak ulit si Magyari Tampulan, Abdul Malik, Lungkis, Adila, Jenny Upin, Yubug, Thomas, Johnny Lanog, Sintom, Koyokmen, Marius Marudin, Miros de Sugud, Petrus de Tambunan, Dansi, kung si kau di pasan sino, Dansi, Biduan di kan kung kayo madang bukit, nampay pasan, kami wasihan di dong suwab na tada o minggu, saan da sa ingongo, da jahal da ka, di pa, pasan ko papasanan ko dia member tinya masuap amtab ti babasan ko maten sanan ikaw DJ kakana
0: nena kana
1: bagana kana geja pa
0: kadi Charles Lajinan kopi pa sen do ngo subar tara minggu kah kumata mahut ngavi i Jonis Mansatil, Jonis Mantahan, Datu Protasius Mukiao, Datu Elizabeth Morris, Simon Justin Raymond Dunung Gasiku James Syam, dat i Joseph Watilu, Clarice Lajibin, Emilia Gom, Lucia Bibi, Lucy Lisiki Batak, Lucy Doyo, Lucy Lidwis, Maureen Kinjau, Julita Margaret, Melissa Galus, Patricia Nicholas Florid, Flora Mojingkil, Tabi Pipabasan, kadi Charles Lajinan niti. Nah, yun o, kadi ano iti, kadi tambahot man tadi TikTok niti, imosumpin man tadi Kota Marudu o sindak do tinitiw do itiabunga daw tay kota daw retin Kota Marudu kadi mo sumpin om kadi chompa ka biru ponong day ho id sanakan nagi niti o sindak nagi ta daw ka otapot no ka do iti met Malaysia do ta daw do dongo subab do ta daw bani po ompus do pogunto ko do sabah avasi o kozuvo do tavan ka na itiangavi da iti id Facebook dan Sabah BFM kopi posian kemarin itu Maria Juhan ngapulokis ngapin magi pason pason magi si simba intangai ke po pason ngapin di anu ko dapat po hambus tapi naik ko ngapi nah nombor ko na kadi Maria Juhan kopi posian udah ngusuh pada minggu om tabi pibabasan ansano hidas tamay mo mempay balakat ta sima kuma paganakan no katahod anda pasan no Maria Juhan kuma da toin sana nikingan egi som z pengampai ko no ngabi aiso da tahiban kadi Maria Juhan niti Christina Mary kopi posian udah ngusuh pam kadi Christina Mary kuma sampai tepinay tambahut iyan ay kot, binasya mo sa tumay mo. Tabi pibasan, kadi Christina Mary. Matilda Manuit, kapi mo siya nung subab, kumatamahot nga vi. Kadi Matilda Nagiliti, om shalom. Kadi Jen Sylvester S. Hovwa, kapi mo siya nung subab. Dito na minggo, kadi Jen Sylvester dito. Isay bago imo ko pa'y pasan. Kapi Jaina Takag, iso hey, kapi mo siya nung subab. Kadi Jaina, Moylin Winol, pasena tara minggu aw ay zuvan sa babi ka mahutan makikinangaw tauhid sa babi FM din nombo no po ka di moilin iti at topot no kani aw ay zuvan aw o tikid nga bi tabahot nga bi nga hansan ano iti pain lati nga bi kani Diti cempaka biru diti pibasan kadi cempaka biru. Nah iya nang abi oi kohombusku baom kano kinungo toko itiam hozori pongkapon diazu kumadinong kapan diazu hansan do kano memohis ginabo diazu ngabi do dong sebab dalam minggu diti kaduvo do buhan pabahu

Bana jam ka pa ho pa dah maminita dong masu vapid. Pagod da takaw hansan da osu aw ko nga vi mi aga diho da sinuaw da bunga daw. Do tumbasan so gumu i kinovangan da pinapay ho da da di ko tamarudu ka. O su aw ta daw da sadakan. Tumbasan so panong nitawaw pa nga su aw nga vi o niti. Ko zubo da tavan da takaw da tadaw bay na da di iha na. Ansan na tanaw minggu tokaw niti avasi at tamis na dahakan ya. Tapi na ikaw nga vi ba ansan na nihisan kaw mga kinangaw da hozo nga vi ipinauni ko di tanaw di bay na diti ay panakan hozo da tokaw. Tadi intang ay kapag pason matadid Facebook iti siping awang kopi mo siya na doon mo subaw tanaw minggu kumatamahod on itong pinay na Sabah BFM kadi siping awang iti misabin mga din ka nagikatahuadaan o pibabasan kuma pibabasan tanaw minggu kumatamahod nga habi ka paintanto na kaso doon mo nikid doon mo subaw kadi sabin kangot iti na naikot binasi nga habi masuaw nga habi Paulinus isohin nga tabi tanaw minggu kadi Paulinus i kadi anak ko tayo mo so do kadi Maria Juhan niti da niti aw kanu na di papabuzo dahil Facebook kadi ha to naiko tati ginumo da ipin buzo ko kadi Maria Juhan nga tumazan so Facebook na po nga aw dati mega di ho nga kipa dati da mangan kinamay da refresh kaya nung aw kao no kanu da papabuzo da pason inayahaan ko o Facebook ay sohi mega diho nga kinaman refresh sumo numay do kabahingkangan mara internet dati kyo tapi na ikaw nga vi na ako po nga siyaw to nung kiva na kabahingkangan kami ba siya na tara minggu kuma diaw juita na TikTok sa Bab FM o may nagi adjustment tinda kami ba siya na dongo subab DJ Ben dati o kan ko DJ Dennis Primus na DJ Ben. Uwi ko ang nga nagay din Den o Ben. ba, kano, kinangot ako bago i-hozo na ko taon da kumantok niya so hozo ni Juliet Salibon o nag-i-deboyin mo yun. Ginapa ko on si ko tumay mo kali Juliet Salibon. Ang santo ko pong ading ka nagkita daw ba yun

pitimbungakan ko gumpit pidondian Malaysia sa ibu sa mga hantos na mga padam tahu tayo ko MA na mga padam tahu taraw ko iso diti piso sa mga pibasan kapatakan nohu pembalasan interim tayo ko namot panakan po yung bida kiginumo si sa mga hantos lisong linggit kumasaba na bawas di kumunod po po sa mantili at suri pang lima masiri manjun kapalintahan po gun o pisang puvan do bayno maso milunding mga moy ahal do saba na izuvan kaka dahil katundan datu masidi isido panogi mantili ko sinan pogun magangat nogi tun ngavi do pogun iti do mintong sakaday sondi do papatantu saba kati hambus katanud dahil katundan tagazo Malaysia de timpo diho ang tanogi isido o tuhun ngavi saba pokito sunduvan guminabo pogun do miyampay popohimbay bondila kapinot kapanandakan taraw saba o buhan kabansaan. Patihang buson do kapalintahan pogun papapakas sa babazan kotundan maza tuduvan saba majujaya SMJ duvotik ISO sebagai katihang busan hang manuy dong pogun ido i hobi kiko buon monong kita pong o magkongo dahil kaantakan panagadiha pinasoto dito Haji G iguno sunduvan guminabo pogun do lotion maza hang papagabas tuhun ngabi mantan kesempitan keposizon om piwabakan akon ko sababa memundom tomod kegabasan pogun dan mantan pemelintaan songkosubasan kababasan kembara merdeka jalur gemilang KMJG tumihambus tumadi impon pengkawas sunduvan pisampuvan om guminavo pogun daita tanga tuhun magigison kapiandot kapanandakan buhan ka bansaan om tadaw Malaysia. Paramiso kay saan veteran nakotay mo sa kaday tahuad usin mitunoy kapiandot kapanandakan ababasan kaponong katahuadanan om tadaw susumango dubongay budubong apodamon om natatan pagun sabah. Patihang buson pengkawason katundan winakastuhun o Institute Craft Negara IKN Campus Satellite Sabah maza pinsingihan kabahan. Mongomoy sumusut na bos ni Abdurrahman IKN Campus Satellite Sabah potonda babasan sijil kemahiran Malaysia SKM niko katuan kotohu dahil kaganaan kapahabusan tingkusan mangahu om kinua mahongon mamatu tungkusan sanguhon kusay kigatumbazaan ako gompit dahil kapagatan kahasa umaguna dadah tinan dahil iso panugkuhan dahil kampung Bakalaw Bofet.

0: Ito pinag-aong awit, tutumod po wagu to ko do namod to kivaditi iso kapahayan na song hamin ipahambuson ko.
1: Kasahimbaan boss karazan, manak diyo zu kapahayan.

tapi naik kong avi apayan suang hamin na politi nga nambit agay mantad di Luis Wael da mantad Kampung Bantayan inanam papayo da mir pogun i Wael Jipain di jam ko padamduvo tahong apod dom himo minit do tangasadop do tahib tangasadop do dayho diantok tadaw ko onom ko iso Wuhan Kavahu do dayho id hamin pungusapan kuen Elizabeth iso ko takinabalo mantad no do kaedan niti do manu de papayho di Mary Jipain id Kampung Tenggilan paganakan Basilun id Kampung Pangasaan inanam paganakan Mohumbul dahid damo na pangavi do songizon om topinay walis om kinovangan naging ngavi dahid sodu om idsomok to sa kontinan di tangotiagak while Jipain do untuk tadaw ko iso kotohubuhan kavahu the jam ko podonduvo tongopod minute do tahib do dongadaw dayo id kahabangan Bantayan inanam may do to hinasan ko sa Diyos suguto ko po vago kapayhan so ang amin diti nambit mantad di Luis Wael mantad Kampung Bantayan inanam papayho da video pogun i Wael Jipain da jam ko po do rubo to ngopod minit do tahib do dongo sedap di untuk tadaw ko onom ko iso buhan do kavahu da dayo id hamin pungusapan Queen Elizabeth iso kota kinabalo mantad no do kaya daniti da manu di papayho di Mary Jipain id Kampung Tenggilan paganakan Basilun id Kampung Pangasaan inanam paganakan Mohumbul id nombor na pangawis ang itindoy ang tapinay om walis naging ngawi id sadu om id samok so ko natinan dito nga tiyagak Wael Jipain do antok tadaw ko iso ko tahubuhan kabaho do jam ko panunubo tahong nga pod minit do tahib do donga daw do dayo id kabangan Bantayan inanam ika kaniti kapayanas pangamin.

Pason kayadan kuma dia zu na tong kida no tong kisadan da paganakan to binay ang mualis mega night di tino di manta dagay id kasimban boss kadazan saba VFM sa napakaso matonong ginabo dia zu tumuguvang timpo kayadan iti siono.

Naman na jam ka vahu apat nga padah maminit na dongo sa pabid paguna to ko. Tapunay ko nga vi, timpu da ko sa imban to ko. Kiva padah habikuang padah maminit pamantad bay no. Hansan da na hisan. Kau dami na kinungaw da ko sa imban to ko. Da tada di bay no. Nagi kumadi, managi pason, managi huhusi da pason nga vi. Maza dahi Facebook da sa Babi FM. Nagi din TikTok da sa Babi FM. Iyad ka hansanan da nga pasi at tatamis kung na po ang pusta na bayan na diti tabinay ko nga vi kung mga nga vi di manandak do tadaw do kinohodion na tadaw bayan no konsikan kung mga diyos mga nga vi son taun po bago no ko uang dahil oniti numpasan diyos mga nga yun no kipa may mo boss do oniti ina po niti umul tayo iyan no nga numbul no po kamay the vocal na mabawas kan yun ma'am habi na kapiso nagi pason niti data daw kinahodion niti habi na kapiso kuma di chong mantad id kapayan niti katabian data daw do kinahitan na kinahodion no ka di Guntalik Jules niti ito pa rin kung abi kanaw oh, montok diazo ngabi menandak lo tadau kinahodian tadau bay no. Itia, hozo, montok diazo.

0: Hey hey hey, opi po siya nung usubam. Himpunay to po, talaw di tim yang pay kidum di omis ong boss di usual. Man talagay na ito sa imban boss karazan, sabah BFM. Nikot ko na si, usual tumay mo. Kanaw kanaw, kanaw mo kinungaw.
1: Naikot binasi ang suwa to memo tantu na po sabah VFM. Patawadan kung mada dutin sanan to minamihi da VFM da pangobang da kinapasikan niya sudah tada bay na diti patawadan insan po mantadago Izoy Benji Vinu mega tamay mo tumihambus bago miampay di DJ Katrina id ko sa imban boss da sina mantak diho din ako na namot kapisa mo bago takaw da tino. Dan aku dan namot, tapi naik ngabi. Hei hei hei, kami pasian dong sebab. Om petimponan kuizia sebab pahozo di. Jini di omok, pahimpasi dari pemagunan.

Itaka na lili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo am hibitri taka ang susuay. Kansaya na ngapura oro kebangsaan, intoramon ra RTM, teman.

Yadam na yung kabisanangan at tuwang kabisanangan makinangaw kagu diti ka sa limbahan na tukaw antok at tuwang tararat minggu kadua na tulang at kawalu diti taon 2026 ampay doha Albia Justin sumuli mo manta dari Malaysia sa Bob FM amiti ako mga ruhang na kayo sa linay dat talo jam diti kapagulo karikat at jam kapada madua. Ya tapi kau pun si kau amu agina aku mana kayu di tak kasa saya mana kau dong ada tiga selimbahan atau kau am ya tapi kau untuk nut benda di tinga mamaso kata nut kau di ti spot Commonwealth Glasgow 2026 am maya keselimbahan sukan RTM nga milo do kayu tanuda milo mana kayu tanuda iti keselimbahan miti lambus di ti spot Commonwealth bah mantak not manimpo niti kasalimban takaw tabi na ikaw sining manta di John Dautis tambuloy watas tambunan kenaw kinong hatakaw.

Assalamualaikum. Jam ko pa doon pa na mualo minit ay dito to ang antok na to banity. Assalamualaikum. Ida tulan dat ako walo to ko. Mayon dat mamaramay diti. Tadaw dat ako bansan. Tika tulan dat kabansan. Tabi na ikaw. Kopihan dat adilo. Kopisan. Kapailan na sabah. Tika iti jabatan. Penerangan na sabah. Pinapoy magon diti convoy KMJG. Ako mayon dat iso convoy mantok adot mamaramay papasarabak aditi tulan dat kabansan mantok kapailan tebneko iti convoy KMJG dunuribu dono pada manam nga mamanaw miampay dat kompitan dono hapod agensi perintah pisampuruan pogun KMJG hari di tepi naik kau nga iso konvoy adit ako mayan dat min tutuk hiti ida pogun dat kau kapihon dat aditi tulan pamaramayan tulan kabansan 2002 na pada manam kasaruan na pa nga kita to kau mamaguna dat sasakayon dit kiharo teko mamaguna sa sakayon hadit kiharo at ogu mo iti kamayon dot bandera jalur gemilang am nagi iti bandera pogun dot sabah matabreko man kuti lambuso paponi iti sinding-sinding dot kalangadan sumusuhut manta di Patricia Peter iti nasib ku karitikano kinahot ako.

Kailo panang ko, watas suara na pong watas bobos to sa pong no kabani pagunditi. Kagumuan magigian na dat hitinapa nga tinarudusun ang bajaw. Mamagunag kudad subagid icon watas, watas liti pengayon italun hapod 4 kilometer mantad id kota Kinabalu, kiginayad 1,106 hapod 6 kilometer pasagi ang wayaan kalimaganan, montak watas id panang sawa ang kasilahon pagunsaba. Tamutuaran gerai kelapa bakar disan rahat dit kagayat ginawa, it ay tutunan it tangad magigyan na kayanan na pagulunitay, bay na, nasilid ririkatan tutumambuloy mantad labus pagun.

Moid kakal agaras di kita daw, mga rajak karaja idualay do panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, asanong na po nga, mamanaw mantad po narangan ko dito akong matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ni panaw pa naw, mangulod file, teko bo. Tumanod langkot kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po nga kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

Eto pa rin ko, anam ni ta pagululumang may jam dato kumatulo, may retirati ka sa limbahan. Eto pa rin ko, maya sukan, maya ka sa limbahan, sukan na TV RTM. The story of the World Cup is so kumanyan dot iti ababayan amantok at nuridi. Isa ababayan dot kahuliton iti pialan mimbul sa pamagunan dit nakatalib. Yapon sige ako kumado kayo dit akakalpod amon nakodap kakalpod makinangaw dit ikasalimbahan na to kaw. Kakalman ko po niya iti sining-sining dito wago pagulo dot nuridi papalamos da pason manta dot do kayo kambalutan antok dot jam dot kumatalo datino. Madam na ikaw, iti sinding kalangadan sumusuhot isa sinding manta di Maurice Awit san sagit-sagit ako. Suhutanan diti sinding manta di Josie Sungot na kaintutun ako di ka. Sinding manta di Justin J. Atin iti Point Soduan Kampung to kaditi. Bah may amor bata timpo tabi na ikaw, kano kinanghot ako.

Ito na ikaw, jam ka permiso, talo na para maduwa minit at tatuwa ng antok dat abanditi. Ito na ikaw. Kapisa na nga natutuwa ng Maria Maria Juhan. Di Maria Juhan tabi piwaba Santa Domingo. May ampay barakat to gumu. Kapisa na nga na kumatay sa nantambalot Sabah. VFM o sunong kopyo ka ni Maria Johan Diti. Konsekan kumadya tabi

Kailan ka nang po? Sa ngulon na pamantag talutulong Malaysia, nga kutaguang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukadwago, humor hapadamonam, gisam 24 taon, labi 25 pihatus, kutaguang hagak pamusarahan, masirasi ang kamurungan. Labid kararasi, talun hapadam talu pihatus na iyalo minaganod SPM taon 2025 nilan olidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan po umusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilan na po nga hal kalidasan dit kigunat taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak po umusarahan, musirasi tayko at tagak kalansanan, aw ko'y osong luhunan, pagyano na po ang hupan. Panang kiboros niyampayad paganakan, tambalot tayko pakar counseling o pakar kalidasan po umusaraw.

Pansiluluman pun papasilaan rapa mahunan nonsoy. Ahalulum rapa sindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot rapan siluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat rapan siluluman. Ingay am huangon pokot mukalawan no pamahunan suku nang ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara, ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot, ondo ang lalat rapan siluluman.

0: kadasan yung suaw tamoy ni.
1: Mukapi po siya nung suwa puma sa Sabi Vito Pinay, tayo tambako sa Sabi FM.
2: Sabi FM nung suwa biti, kapi po siya ang katawadan.
1: Nanto na daw ako, his na ginapo, kapanak na pumuanda man tapasi ko sa siya nung suwa DJ lagi makikinaw din sa Sabi FM.
3: DJ Suga, hello, hi. Ang
1: ganda lagi, may pera kiti if nung suwa biti, dahil panakan ho so, tadaw ko sa food.
4: Easy out iti.
0: Ba, ano pa di bago? Pag inungaw no, kasahimban boss kadazan, no tikid tadaw kyo.
5: Inoy kot binasi, o suwaw tumoy mo.

0: Asuaw tamay mo.
1: Dabay na jam ko nom dodong suva pitino saba VFM ko sa himban do boss kadazan. Ya tapi nengong abi kopi voice yang dodong suva kumare dezu sa VFM dari nombo ko nopo dodong suva piti Hansan da avasi kita posikan tarau bay no. Om yang pai ko dogo DJP tarau bay no tarau ko iso ketahu di TV Wuhan kawahu duwang ibu duwang perempuan om. Om anu abal ngabi dezu tapi nai om ketahuan tu tamay mo mungkin nengau diti sa himban do boss kadazan. Ang pintato dati ilo kibana dati di tupinay di mantad po dati di jam kapat hong pat minit po da min susuva mungkin ang auriti ko sa himbaan do boss kadazan o maano abal nga video zu o mahansan da yan na avasio kapataon dan da talaw bay no diti tumaguvang do ono no po taguvangon teka ono no po kalaja do taguvangon do po ompus talaw bay no diti om itkansanan do tomoy mo kapagovit do kabuon tay ko konsikan do ginavo kumade dito ko sa Vivi miampay kilom ni Tomis oma miampay do momohis zikay dia zu do hozo nga vida kadazan oma ansan do ko tembus ko mungkin ngau ditik sa imban do bos kadazan gisom do pupusan do jam ko si zam tapi naik ko poin tantu na pa do momohis zikay nga vida zu do hozo nga vida kadazan do poin tinagas iisa na dit pamagunan dait Sabah VFM.
2: Ozo Kababago.

0: nasi asuara utamoy mo.
1: Dabay ng jam ko na mapat ng panom si jam minute daw nung suvab na di dahit pogo na toko o mga katahodan ko ba di ito sabi ang ito pinay di katatano di tiko sa himban do boss kadazan daw nung suvab iti nung suvab tanaw ko iso katahu di ti vuhan kavahu duvang ay bu duvang panamanom o miyan pay ko dago DJP tanaw bay no mga uvang o mumahis di ito gisam daw pupusan iti ko sa himban do jam ko si jam daw nung suvab kami ko na paalahan ka video zoo na makinangaw daw ko sa himban daw nung suwab iti masapot ay dahil na patahusan dahil radio si Zam nga po nung duvo titik 2FM om nagi masa dahil RTM click om nagi kamasako daw makinangaw nagi masa dahil kutahusan dahil estro tapi na ikaw estro vahuto aiso do timpo binarity om nagi masa dahil live dahil TikTok om nagi dahil Facebook do Sabah VFM. Ako po alahan nga video ko do makinangaw do ko sa imban do boss kadazan do timpo bay na dito tapos na ko paintanto na po ko na po alahan nga video zo nga tumay mo do manang katahuan si kay dia zo to tumay mo do point sampu dito ko sa imban do boss kadazan do tikita daw ama ikat pa jam ko 2 tohong pan minute do nang suwa mo tumazan so do kiban ki do tambahut ko tapos na di anangan do makinangaw do hozo nga vi di no tip di to no vahu nga panan om nagi si zam nga panan ongaw di azu babazan mi gadi ti da tikit tadaw ko iso katimpo na jam ko 2 tohong pan minute do nang suwa gisam jam ka vahu tohong pan minute do nang suwa kada ko insun da manta da radio nga video zo tumihamos ako da makinangaw da hozaw nga pagoy ni no kinangaw to bahay ni titiya
2: kano mangihobos kadazan miyampay di Juliana Andreas
3: ti isay bago di tino di miyagay bago kasa mangait kasa nagi unko kasa nga misubay lati na nga ti agang agang agang dadi ano iti agang mamuto kain ti ko makitambira kain mga gang na gaong kani mamuto na kain mga gang uh-huh. Ay mantado patod boss agang dali nung agang ka daw tinga suway na diba ko kumuzon votik agang dali ohani kaya malati diya ko ni iti bago nongoy om nongoy nongoy is mega ko minugada sa tampat ba yun nongoy daw ombo nongoy kaya tempat nongoy daw umbo nongoy no po nga nanu no nongoy na daw yeah nambit na daw kumazan na nongoy tau po nung kiva bago subay ganit dari itiya bago iso ontok om ontok dari agumo i dari hobby na ko sa FB kya kita ko Facebook kita ko da kasa da itiya sipil spelling megati ontok ontok ontok no po nga timpo di teka ibo sa suvay no po nga pada teka samasa ontok no po nga oiman teka ontokon kiva duvo o mitanod de timpo nun tepo iten po ontok nga iso no o no dari ontok dari onibo oni iten po ontok nga anana o daw mga misuvay lati. Dari sengen apa dia menodor dan zatan bos, kakamoy dah timpu, nung luvo o dah ngah suai nadi bago, ngah kaguman mai tiatun menuat, nung luvo kiva luvo mitanod mega kiva nanti o ni, mandiho suato iso no, dari suai nadi latih di dinis, ya dari zatkau nopo di kaya dah mama latih, ngah nung tuhon ni aw sang ko kayo daw boss at ko teko aw sang ko i kayo daw kadazan kani point to no daw po tapi mananaw kani dali yun no minsi ko bas ko teko basa na ito ko daw papatunod di kasa
4: iya tapot
3: dali
4: nongoy nongoy
3: nongoy
4: ontok ontok
3: ontok
4: di katia nongoy diti wata ko di si Angelina nombon nongoy no diti no
3: naka ikat sa dayti. May nangay sa dayti. RTM. Dali. Nangay ko na pwede kasubab nga nangay.
4: Nangay.
3: Nangay ko minugad ba yun ako mazal? mugad nongoy. Ongoy sa paduhiya. Mantad batas teka tia patat bos ongoy.
4: Ongoy.
3: Nongoy. Nongoy.
4: Bika banyak tito semua nuk masam magadaw. Dari kiva di kain pain sidang masam na diem. Wotan na di tanak teka isay na pwede damin to dahi tim pakalaja. Nongoy nuk kain pain sidang.
3: No, nanu nuna.
4: Nanu nuna.
3: Jadi dari yan nongoy. Nombor nongoy nuk ditino di.
4: Mesti da nongoy kya?
3: Nombor nongoy nuk ditino. Nombor nongoy. Kakasaan na kita tiba nombor nongoy nuk ditino. Kani, kakasaan na kita tiba. Tumano di na zatan. Ano itiabos, ano ikumuzon na tako. Ya, iti na kumuzon na boss da. Unique.
4: Unique. Ano kanide, kadasan pembibida.
3: Pembibida.
4: Unique. Habi na ko sa timpu bay na lamay da tekabuhan kamatan. Kibadi mo boss da kamatan, kibadi kamatan. Pengkoy iti.
3: Pahinhasa ay na kamatan. Kamatan.
4: Kamatan.
3: Maza di tiya, tumano tiya, patat boss da. Omot. Nga, dadi na po di sa boss kalaja, nga, kamatan ni. Oh, bos kalajan ni kamatan. Kan ko komatan, kamatan.
4: Kamatan.
3: Pano novo ni kamatan. Duvo e mitanon. No si ti. Kamatan, K E M A T A N, kamatan. Aw katunod.
4: Aw katunod. Ya.
2: Script mangihap bos kadazan na poditi nga pinatonda di Juliana Andreas.
1: Tubiang puso ko dito ko sa himbahan do boss kadazan tapi na ko kinungod ko hozo man tadi Paulinus Aloysius tay mala hanga do no mahoy sutanon hozo man tadi Ros Diswil Hizab do Humazo.

0: Tuhun magigizan it pagunjipun na intutunan miyang pay ko giginovo tawasi di takawas om ahal tumano timpu tay ko on time kanobo suvay ipapanaon diho na kay mazahan ko zo. Suvay ko dino, dolibal it pagunjipun aw insan poponi do hon kulita diho sandi do papalat dolibal suvay nga poponi izyo do hon montok manak lahan kuma kulita suvay. Kano, ubasanay toko ko giginovo tawasi italunalun. Suvay ko mga kathongon toko sa bagi tanda monong kotohuan di dolibal suvay iminanak lahan miyampay papaykit sumbu tapwapo do induvo.
1: Pazaw ngawi kadazan kapabago om tamabasi.

0: kon ko iho nopo kusahimbahan makadasan nga manakupayhan don kababago di hobby paintunod
1: ino mo isikoy dahil sapa BFM kusahimbahan bos kadasan noy ko tinasi oswaw kamay mo.

Ya tepring ngambing kano hozo manta di Presley Petrus Kotovi sinuatan minagopi di toko da jam ko 2 apa dam 2 minit no da mo suvap na di dait po kuna toko katapadan san po kumari di susavi avi tepinay di kivarati di tambahu teko tepinay di katatano di tiko sa imban do bos kadazan o manu abal ngavi di su tepinay hansan da avasi kinapasikan avasi kapataon dan do nuna po teko vangon paumpus tarau bayi no ho bina kaso kuma tambah hut teko tapi nai di mama so itindahan non pakazan kuma dit pakalaja teko papatod do tanganak nga bina mugat sikul dorong suap diti om Hansan avasi ko pataon dan om koin sadu takaw na dah manta diti kohigaganan teko kantakan di aw avasi itindahan non do takaw. Miyampay do mamahi si kay Diyazu do hozo nga vila kadazan dadong suwabiti. Ang paintanto na po, iiso na dit pumagunan dahit Sabah VFM. O ma, may kaya di ko pahihan na boss ko dito no di. O ikot po jam ko 2 tong 4 minute do nung suwa mong patimpunan to ko iti ababazan do inombo do papongo si kay Diyazu do hozo nga vili no tip di taon wahu nga padan om nagi di taon si Zam nga padan. Ada ko inso do manta dahit radio nga vili Diyazu tapinay ko tumihang busa ko do mamahis. Kinang ko hozo man tadi Maureen Kinjao Migo Gompi. Sutanan hozo man tadi Cornelia Jonis Gumpodo Mohoing di kaupusan ko. Om nagi hozo man tadi Edmund Agustin Tyrin Isay Ma Iho Hahangay kadiha dahil kasahimban mo sa kadazan na ikot vinasi aswa tumoy mo.

Do babesan to ko dodong suap iti. Patipun mantadi ti jam ke 2 tong 4 menit gisam jam ke vahu tong 4 menit dodong suap. Ya na, ina bodo po pongo sa kaya sa hosaw nga vili no tip di ton vahu nga padanom si zam nga padan om hansan do his nga vi ginavo di yesu do makinangaw do hosaw nga vi no hood mantok na daw bay na di ting umay na au o batimpo pinay ko batimpo na takaw iti ababazan kinangaw do hosaw nga vi di no tip di ton vahu nga padan hosaw kapaguhu hosaw matadi Russell Binginos kada opio it ginavo om suto nun hosaw matadi Rita Labangka hansan ko piso kito om nagi hosaw matadi Roger Alum Siono. Lait kasahimbaan mo sa kadasan na ikot finasi aswa o tamay mo.

0: usahimban boss kadazan noy kotfinasi oswal tamay mo itkeningaw na po nga si Zang Mapudambaho titik iso FM.
1: Kada tu pernah ngavi hozo nong orang takau di tino di hozo mentadi Julius Sodomon hangat kudiozu. Oh, minta kau video takau dah jam kau tu himong ngapun minit dah nong suap date pokur takau om kakal takau podai dah babazan kena ngau di tino hozo ngavi di notip di tahun vahung ngapadan. Oh, mahansan dah nohis ngavi kena ngau dia zu tu pernah dah minta kena ngau di tino hozo ngavi nohut mentak tadau bayi nadi tino. Oh, mai dah au obat timpu. Ano kina nga takaw iti tahu pa wago hozo di notip di taon vahu nga panan. Hozo mantadi Magdalene Motilip Hinivan Zou Nangku. Sutanon hozo mantadi Geoffrey Avitus Kolotiay no nga paguhi din na kina nga takaw. Hozo mantadi Magdalene Joannes Insud no. Dahit ko sa himbaan no boss kadazan.